0: Nando.
1: Lafiya.
0: Na kumaji.
1: Sakala sansari ki wuro ma.
0: Sakala sansari ki.
1: Na haka kokari.
0: Oh, sabari ka game.
1: Jaban dro ka bani ni chen pro na ni tora.
0: Yes, yara.
1: Ya ga musuro se ta kozare drisu be pro na ni tora.
0: Ya mira.
1: Yo ba sa jaban da sa be pro he ga ni suro pro na ni tora.
0: Aswa da ki.
1: Daga sa to bi un baba da ka bin dibu duge se ye jama kuro da be pro tora.
0: Ya mira.
1: Ba de ware no to ba kuro da be tora be so ba ka san ko be pa tri.
0: Na siara gengen ala san sar ki. Pas aussi. Munando.
1: Tendaru.
0: Hey Ali.
1: Awa ala dan ba ko tobi.
0: Ya o so ada ki uno mu.
1: Ba man da me din ti toya.
0: Winti no mu.
1: An si ba ba ba ba da assemble le mula tobi.
0: Be ku ba so ada ki.
1: O sa to pa so ba man sa to pa to mu to ya ku.
0: Mhm, da no mu.
1: Ra ko to ko in do to ko in fondi ba ku.
0: Ya mera.
1: Ba ma azil me ka sen ti toya ga un ba to ro.
0: Ya mera.
1: O mangu da be ya ma mi.
0: Ya mera.
1: To na chi on ya.
0: Ya wa kon so si.
1: Oh.
0: Munando. Allo. Salam alaikum.
2: Alaikum assalam.
0: Aladi meti. Ay sabu bay bayo.
2: Kune bargan kedi mi te moso moso men.
0: Abori.
2: Gani tin tin te te goke gai gai matano.
0: To kale suru.
2: Wali ta mangay to long ko ndara jiodi.
0: Ta kale suru.
2: Wata gamo.
0: Ba ni sama ni wai kale.
2: Wata gadi na te sauki ha.
0: Wala alhamdulillah na iko sama.
2: Eh ma ni me an kune be kan sauki.
0: Give me no wallahi.
2: To mota ku.
0: Alfuku na bani.
2: Wata girbi hinka.
0: Wallahi na girbi hinka te.
2: To aburi ya sabu.
0: Ai boy sabu. Give me na hinka.
2: Aburi.
0: Ga magara ma.
2: Wala jo gore kul fofo.
0: Kul pa ngoma.
2: Sai ni shika mun na ta mu fen ni wanda ko. Allah go no.
0: Tá cala suru.
2: Aí corre no dio momuni foi o momo toado.
0: Amor, culpa aí goma.
2: Ninguém na awal.
0: Amor, goma.
2: Amor, ensabu.
0: É bom saber bem.
2: É go goite dira.
0: Amor, salaam alaikum.
2: Har ko nuko.
0: Amor, amor.
2: Amor. Salaam alaikum.
0: Alaikum salaam.
1: Kurando.
0: Alafia.
1: Nego jafa padan wa guru gani.
0: La sera, se jafaru.
1: To na jagu bibu ko tobra
0: ba no mu
1: to na ne ko tobra
0: mhm
1: de ba so go ba ra do paten se so go be kuro ka ba ai so age re ko na be ko tobra
0: mhm
1: ki ma li to ya o be ta ti gbe na do na na ko na ne ya mu a
0: ya wala
1: de o ka de na ro do ne be den gbe ya mu a ya bro de la ko yin ya ba ne gbe ona o win ta su mu a ye bi o pe ma fa ti gogo bi tobra na ja win no no a ba ai sha
0: ya wala
1: na do ko tobra be ba so go kuro ka ba karuba na ma wura na ma ala adama blaet ka o ka ma na di na mo kan to he
0: ya wa kwan so si kunando na bi gwa gwa gwa gwa oh wallahi alhamdulillah abi ya rabbi
1: alaji tobra
0: alaji
1: salna on tobra to
0: alaji sala ki o
1: mode ya kwasi anja
0: ami
1: o dio manni ya kwasi no ko sono dubu wese ayo
0: ami ya rabbi
1: o kon tu ko mun kere re
0: ami
1: mama nem drain na nem nem
0: ka ge
1: Wallahi.
0: Ala, ya wala, aswara ki no.
1: Oh.
0: Aswara ki pi. Ya aswara ki pi ko. Ya wala. Alo aswara ki no. Aswara ki no bi.
1: No. Na lu tobra
0: ami era
1: za tu sada ji ka nan jana kun no yiru ga su ga na aisha tobra ka da go
0: ya wa aisha sada ki
1: ba zan su le ku bi ma ga
0: ya wa ira
1: wannan uno ma wa mi mura yaro na yaro panika mi na na ma win ti tobra
0: ya wa ira Gintero alaji ba ko bon kan pe go bi kun sambino o gingire bana ye wike bon woro ru ba ko ye kanate ba ko kanate te na duke pikote so da kimi go gina duma na ko no ye wiko masun sosia kunando ah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: inshallah bula sa wa garin de mo
0: hira no se suru
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ko banno batia kanon pa kinu wera kuruka yiru yeso mi ginteru ala ba ko bon kan pa gingire wikebu gingire yo bana wimbira kya ba yen wikebu wororu ba ko genge men saka tomba yiba men saka tomba ko kai kwa godu magina kunando
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wonne kinga uru ma min
0: ne kinga
1: ah sisi bo
0: na siara genge si bugandi
1: Oh, we stand by the port of everyone.
0: Kagim, may I get
1: a boy?
0: Yawara.
1: Complete ya man tobe akunda panwura man
0: na siara gengeng aman delegate
1: ko ma du ma du ko wan sai mba
0: ne sa aman delegate tabri age game
1: age no mo
0: yo go so si yo makinga ase bugandi we atso kuma tobiru mi menda ni na siara na tobra gengeng barabara ni sa kosu no kanate gintete basun kwa do mi kanate ngwene be se kru su de so ade ki ate tako be se kru wobre tako mero be sibi kru wobre tako anduna gira wobre kanaro gingire so ba kanate kwa gingire gintero alaji ba ko bon kan pe gingire pa yo o bana wimbira wo de mambe osuku sia me ba kana ba qur'ani so bia qur'ani so bia ti yeso iba wirgo muni wigu be tin kanate ba kwa mero be sibi sanu sanu sanku de so ade ki ne pa kinu iko su de urama
3: وخير الأعمال وخير الثواب وخير الدعاء وخير الدعاء وخير الأعمال وخير الثواب وخير الأعمال وخير الأعمال وخير الممات وذا بدنا وذا بدنا وذا بدنا